0: No.
1: What's up?
0: Tabi na suwe afela. Uye ngapha, uye ngapha. Kanti kwenzakalani?
1: Abtshele kahle sasa.
0: Bus.